0: Ay, sa Naminaw karon mga Marites, kanang bagong graduate sa criminology, gusto mag-PMA, bagong graduate senior high. Famous li ang kagayunan, anhin na mo dre sa Pagadian City para mo salmot sa karong Hulyo 25 ngadto sa 26 sa Asinso Covered Court Plaza Luz, Pagadian City, sa PMA Military Academy Cadet Entrance Examination.
1: Yes, kana alang sa ato ang mograduar na sa senior high. Kay gayon na nakaayunan ninyo, kay aron magkulihiyo na mo kung pasado na mo sa entrance exam, awa na gina siya problema. Dayon na may nahimo na tong mga idolo nga mga PMA graduates nga gikan dinis dakben sa Pagadian katong bag-ulang nga naay Latin honor diha sa Barangay Napulan. Mauna ang daghan na po, dili lang kay kana lang bago mga daghan ng mga PMAers nagikan din sa siyudad sa Pagadian tungod kay ang administrasyon ni Mayor Samico sa gipamayag na daan ni Mayor Samico nga kadtong walay ika afford og adtong Manila kay napa mang after ka maka pasar sa PMA entrance exam napa mang gunay dagang matsitsiboretse mo adto pa kag kauluhan unya kun wala kay kapamilya sa allowances. Si Mayor Samico naman ang motubag niya na para sa mga estudyante nga nakapasar sa PMA entrance exam para mangkaadto gyud na sa kuan mismo sa Manila aron na ilahan ang ma-process ang mga requirements before ang ilahang pagsulod mismo dito sa PMA site no sa ato ang mga estudyante dinis dakbayan sa Pagadian tested na kana nga ang pagpaningkamot ninyo kana asuportahan o gisapo ang usab sa kagamhanan karon ni Mayor Samico pinaagi sa pag-abagatanan padulong mo Manila.
0: Yes, tugod kay tubong ni Mayor Samico nga gusto niya dunay daghan nga mga police official dinhi nga taga Pagadian City og Sambuanga del Sur ug kana dako kay nang garbo kay proudly sa Busurian og Pagadianon unya kumahinumduman nato ning kalabay nga bulan no nagkorte sige lang bag-o ang katong mga PMA newly graduates nga taga Pagadian City mauna nga kwan ba kanang proud kayo nga taga Pagadian ni sila og abi-abi usab ni Mayor Samico iha usab gipasalima pasalamatan ang pagpaningkamot sa duha ka estudyante og karon nakalampos og na kuha nila ang ilang gustong pangandoy og nahimo nang official sa Philippine National Police ang mausab ang mga pamilya. And of course, dili ka na maghimpos nga pinaagi usab sa pag-abag sa kagamhanang lokal ng dakbayan sa Pagadian ubos sa pagpaningkamot ni Mayor Samico sa tanang sektor, sa tanang hotong sa Katilingban, mga nagkadayang grupo. Anaa nagpailalom ang amahan sa Asinso Pagadian, ang modern architect nga si Mayor Samico. And of course, yung mausab ni Consul Roger Asdillo, usaw-usab sa nagsuporta sa kagamhanang lokal ng dakbayan sa Pagadian, partner ni Mayor Samico Kumahimduman, ang kabantay kating center of attraction katong pagpinirmahay sa sister city sa Pagadian City o San Juan City. Kuan gyud ang support to gayo si Consul Roger Asdillo kay siya gid og gapaklian na ba pagpirma na. Pakli na gid siya.
1: Sige, so, ipaklaro naman na ito daan din sa dakbayan sa Pagadian o sa Sambuanga del Sur nga katong pag-press conference nila ni Gobernadora o ni ex-gobernor walang sila pahalata nga mauni mauna pero sila biyagin ang sinugdanan. Yes. Kung nga no, gyud nga si City Councilor Asidilio ingunana ang status. So, wala man po yung problema kaya wa man pod na si Engineer Asidilio na himutang sa maot nga mga kamot naas na maayong mga kamot og sa maayong katauhan si Engineer Roger Asidilio tungod kay panig niya ang katotohanan
0: nga, ayaw na pag-apil-apil dere
1: pag-apil dere bay kami na lang bay so sa may pulos manghipos
0: unya kay miingon man si Engineer Roger Asidilio nga kuan kay siya kanang kuan ba kanang gi kuan gid siya sa Ginoo kanang giluwas gid siya kay wala bitaw siya
1: giluwas siya sa Ginoo
0: nagga problema gid siya sa kaning nahitabo karon labi na kanang pagbuto sa flood control project. Yes. Siya gi magproblema aning nahitabo sa mao nga pamilya nga ang gisuportahan pero maayo man tungod kay maayo man siya nga tawo Gipag-ingon nga ayala pag-apil-apil device. So mao na gracefully exit si City Councilor na

0: Number 1, Roger Asdillo, ning exit siya. O pipila ka adlaw kasi man naming buto ang flood control. So luwas na si Konsyal, sila yung nagproblema. So yung nana, blessings in this guys ang nahitabo karon. O nana magina siya ni Mirror sa Miko, di naman gina malilong kay maulagi, kaning kuan ba, kanabitong ahakog sa gahom, gusto ilahong tanan. O niya, gusto nila parehag apelido, mag-usa. O niya, kay dili man gina itugot sa kahiguyunan, maabot na gyud ang panahon nga mawala mo diya sa inyong posisyon tungod kay sama sa bulang nga muuntol magtuyok-tuyok, sama sa ligid nga lingin mutuyok, mutuyok usab inana ang maabot sa inyo hapohon, maibot ra gihapon mo sa inyong posisyon kung yes, unsa mo karon so, tungod kay na abusado
1: na,
0: man.
1: Dayag na na kamong mga katauhan ay namo pagsigig pangutanag unsa estatus sa relasyon ni City Councilor Engineer Roger Asdillo o sa probinsya. Naana siya sa kanang mayong mga kamot sa kagamhanan ni Mayor Samico, napay mo sunodod.
0: Nya mayingon usab ta, status usab sa probinsya sa Sumbanga del Sur, nagpabilin nga top 7 poorest province sa Mindanao, top 2 poorest province sa Region 9.
1: Bigin mo kamong niya sa
0: taas
1: probinsya.
0: Ang poverty incidence, sumala sa National Anti-Poverty Commission, dayon sa SGLG to overtain, bagsak gihapon, unya sa financial good housekeeping, wa na pud kapasar. So inani ang status karon sa pamunuan sa probinsya sa Zamboanga del Sur, pero pagkaluuya ang gilaid sa kalisod ang mga katawhang Sambusurian. So mauna ang hinuklugan mga naminaw karon sa Sambusurian, gusto magka mausab ang dagan sa probinsya nga dita maulawan ba nga nagpabiling forest province apohon kung kaluyan may butang sa lipatakan nga mausab na ang status sa probinsya sa Sambuanga del Sur, mapitahan magdani ang dakbayan sa pagadian kay kuan man ta kanang capital city sa Sambuanga del Sur.
1: Wa na tay oras doon sa next time round
0: sa pagpadayon sa inyong programa ang kakuhan. Ang ako yung higala sa kanginan sa gihapon, Dodge Marzon.
1: Sa ngalan sa itong amahan sa syudad sa pagadian Mayor Samico o sa pagadian City 15 Council na adya sa City Councilor Jigera Riusa, City Councilor Lansco, Number 1 City Councilor Engineer Roger Asdillo, ako si Ridrio Muingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless pagadian. Asenso pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
2: Asenso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Punatay?
5: Mindoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106.2 FM.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.
4: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, kaya't ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: are you doing? Wow. Come on, man. 106 points.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Daghara og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay manghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Dahil na, Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katul-katul. Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Sed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas, o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahina-hinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat. 106.3

Ano na to, entertainment na 106.3 Bell FM. Hello, ganin yung tanan. Good morning sa ito ang mga suking digpaminaw sa 106.3. Mabantahang to sa alas 11 sa buntag. Okay po? Okay na? Okay, sige na. Mag-simulta na rin ka ron. Gilingkuran. Okay. Again ha, ito ang text line number. Ano sa gusto nga mo tawag or mo text? Sa ito ang text line 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Ano ito ang text line? Alang sa inyo ha, ang mga tawag or mga text messages this morning.

sa programang Tunog Pinoy. 9:07 in the morning. Sa nagatang Dalit Lingaw lang ganun yung tanan this morning. July 4, 2026. Ang nag-iisang koy sa balat ng radyo, yung koy is Jay sa Kahanginan. Sa kamayong buntag, kaninyong tanan. Sa mga gusto na nga mubiya, pero dili pag ihapon maka-move on, nagingon nga, watay mahimo ni anak.

0: Radio Bambino.
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom ako aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ako kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Paginian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produkto ng herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produkto ng herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na!
0: Radio Bambino.

0: Radio Bagbag.
1: It's already 9:27 in the morning. Balik tayo sa pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy. Sa Imulta sa 106.3 Bell FM. Harapin nga naman tigpaminaw. Hala, sige. Ngayon, mamimiss kita. Sana all mamiss na kaniya. O bandiha, kadili pag hapon kabalo na. Ay kabalo, mingawon. May lang mangayo. Well, good morning ni DJ Annabelle. Good morning, May. O, nanado siya'y kuan. Nanado siya'y katambayayong sa iyahang kinabuhi. Good morning diha May. Aha makakaroon na pita amping o kinahanglan nga kuan o. Ampingan ni mo na ang imuha ang katambayayong sa imuhang kinabuhi. Ayaw pa sa kiti kay mubiya na sa dani mo. Aminaw, gini ni siya oh. Dali man kayo naka-type. 9:28 in the morning, guys. There is not dulaman nun, 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Dili na siya mubiya o mag-brown out to eh. Bamaga na siya. Pwede ra sa adlaw. Mag-inunungay mo ang duha. Magigingon. Yeah, diha ka napita, swerte karong panahon. Hello guys, Jay. Good morning. Patulog Pinoy lang sa De La Fuentes family. And also, good morning, Las Cunha family. And also, good morning sa tanan ng mga Uberes family. Ika ni Mark Uberes. Good morning po. Hello, Kuya Jay. Good morning sa imo ha. Magpatunog Pinoy lang sa Naminaw garon. Request na daw siya og isang linggong pag-ibig. Ano yung lugar? Uso pa rin karong panahuna. Yan ang gitawag tag sinima na nga paghigugma. Ano sinima naman nga paghigugma? Katungod kay kung di na ganahan, ito na po lukso sa lain. Ah, diba? Ninot ni siya nga kuha, ninot ni siya nga klase sa gugma. Kini nga siniman na, kumbaga. Anyway, hello, sige, sa tanan nga naminaw, may buntag. Sa mga nabiktima, di harapita. Sa mga nabiktima, sa mga isang linggong pag-ibig. Oh, kamunay, bago mag-igo na kung pabor ba mo sa isang linggo or dili. Or pwede mo message, no? Pwede mo message sa ito ang FB account kung gusto mo nga magpadangat sa inyong mensahe pero mo'y pantawag, buyakan na message me through my Facebook account. Akong Facebook account is ko isa JKYSJHAY. Muna akong Facebook account. KOYSJHAY, that's my Facebook account. You can message me. Aron nga mabasa na ako. Okay, caller from the line 139. Hello, see you. Good morning.
2: Hello, good morning. Kuya Jay.
1: Yes, good morning. Kisa ni palihog atong caller karong buntaga.
2: Kathy ni Briate from CBO.
1: Oy, Kathy, kumusta man? Long time no see, but now see now.
2: Pila,
1: oh, anak yun. Dahil ka kanuna yung kaugalingon, karon daghan ang magpila.
2: Dito ako kay Jerry, magpatunog Pinoy. Magpatunog po sa kuwang uyab na si Juniper Saga.
1: Ako uyab na, Dika?
2: Oo, nanak ko uyab.
1: Habit na ko, hapit na ka, maminyo? Pwede pa daw ka mailog ni Nikki. Sige, padayon.
2: Sige, ni Juniper Saga nga. Happy anniversary pa. I love you. Ang amping always. Ang nagpatunog Pinoy, Kathy Briasi from KBO. Salamat kayo, Chris Gray.
1: Salamat kayo, Kathy.
2: Hindi mo request?
1: Ang request ni mo.
2: Only ni Anyo.
1: Ano po?
2: Only ni Anyo by Dunako.
1: Sige, itong pabuta lang ha.
2: Sige, salamat kayo.
1: Okay, salamat sa pagtawag, bye-bye. Kathy. Goodbye.
2: Bye-bye.
1: It's already 9:31. Yan si Kathy. Minyono na daw siya ni King. Wala na kay oras. Wala na kay chance. Ano rin na siya. Iampo mo na lang ni King na magmalipayon silang duha. Hello guys, Jay. Good morning sa imo ha. Pwede makarigwas o kanta. Bahala daw kung saan nga kanta. Basta kay si Jaya. Sige. Ito sa itong mahimo. Ito nang i-play ha. Ay kabalaka, kakitaman ito alas 11 sa buntag. Matag Sabador, puta mag-uban ha? Pwede sa Tunog Pinoy. Sa matingala po ng Taga FM. Hello sa tanang Taga FM nga nag-monitor ka ron. Other one, ito magkabasahon nga mensahe. Mayang buntag ko, SJ. Good morning po. Hello daw sa tanang Villaflores family. And good morning, Enoch family. Fernandez. And also, good morning, Daguman family. Gikan kang Mark and Clark. Good morning. It's already 9:32 ng umaga. Dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban. Okay, dugang lingaw lang ganin yung tanan mga Pinanga na muntik paminaw. Okay. Sa programa ng Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting ngayon man sa 16.3 ang Bell FM. Good morning sa tanan nga mga nagpaminaw.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
5: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niya. Paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanay lang yapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanay lang yapong paggamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Radio Bonbon.
1: Ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product pack, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
4: You're in MC1 Hardware.
0: Radio Bonbon. Ding ding.
5: It's already 9:51 in the morning. Balik tan, that is tanto laman noon ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting ug sa 16.3 ang Bell of M. Sa tanan nga mga nagpapinaw garon, hello sa inyo sa mag-ausapan. You can text me 0938-207-7614. Again, 0938-207-7614 and also 0954-286-3758-0954-286-3758. And you can message me also sa akong Facebook account, ang Koysa J, KOYSJHAY. Sa mga nagpaminaw garon ng mga establishmento dari sa Pagadian City, good morning po. Kumusta ang inyo mga customers? Kumusta ang inyo mga employees? Mga employees, ala sige, madayon lang sa trabaho, ha? Good morning, Kuis J. Magpatunog pinoy lang ko sa aking family, sa Quiñones family, sa may San Isidro Labangan. Si Pablita Quiñones and si Jose Quiñones, my parents. Ang sa ilong brother nga si Junel Quiñones, Ivan Earl Dinaliso Quiñones. Also sa Maya Novaliche, sa Serge Sulam. And myself sa Makati City Workout in Gym. Hello po. And the program apps, naminaw na siya, thanks sa pagbasa. Salamat po kayo sa pagpaminaw. Mind by Yayo Malayo Command by J. Crown, ang iyong request. Hello po sa imuha. Kiniones, sa Serge Hossi. Good morning po. And Aljo na Mukatkat, hello also. Good morning. Magpatunog Pinoy lang sa mga Tagalogon family. Tagayon o Pagalaran family. Family and also Malmi sa Tagarda family, Albano. Pang and family. Huwag naman sa mga Namukatkat family. Tala na ko mga friends, ako ay sa laras na lang tanan na maing buntag. Nagpatunog Pinoy si Aljo na Mukatkat. all the way from Pagadian City. Good morning, Aljo. Salamat kayo sa pagpamina. Another one, to pagkabasahan nga text messages, mga kabagting, mga kabalgadas. Adot pa niya, good morning, Kuis J. Magpatunog Pinoy lang ko sa kong uyab nga si Kathy Villases, amping ka always for I love you. Jennifer Sagaf di Mataling, hello. Ang mga lovers, maing buntag sa inyo ang tanan. Other one, good morning, Kuis J. Magpatunog Pinoy lang. Dari sa may Balangasan o harapit particular sa nga purok. O sa Balangasan, Pagadian City, good morning po. 054, may buntag. Hello guys, good morning sa Imuha. Naminaw, may karoon sa Imuha. Apo po napit naminaw. Tagay po, gabutangi po, address. May buntag. Hello guys, Jay, good morning sa Imuha. Magpatunog Pinoy lang. Sa akong kaugalingon, nga naglisod pag move on. Pero agwantahon o kayahon kay... Hindi naman siya happy sa kuan. Ano na ginadawatan na lang yun ang kamaturan, ha? Ay, na ipamugos ang imong kaugalingon sa mga taong wala na gusto sa Imuha. Or else, dili na malipayon sa Imuha. Antara na siya. Diba? Move on, move on. Murag doon na po'y kamo. Wala ra ba? Anyway, it's already 9:54 na ho ng umaga. Dari paghihapon sa to ang pagpanaguban sa kahanginan, ha? Again, ha? 0938-077-614. Medyo paspas ra. Hinahinayon daw na to. 0938-077-614 and also 0954-286-3758. Break muna tayo. Nasa palutso ng 5 minutes ang, sa kwan. Ay, wala naman day, no? Wala na. Padayon na radayta. Sorry, sorry. Nga naman ni siya. Gani. Nakahuna-huna ako. Wala naman day ni siya. Anyway, tuloy ang ligaya. Huwag man nagipula din. Lugang lingaw lang ganin yung tanan. Mga pinanggan na buntik paminaw sa 16.3 Abel FM. Mag sa DXBZ756 Radyo Magting. Maing buntag, Sarah Jeronimo. Maybe this time.

0: Radyo Bagot.
1: It's already 10:10 in the morning. Alas just sa buntag. Ang mga pinag-anamuntig paminaw sa kahanginan. Hello, pagihapon. Good morning daw. Sa tanan ng mga Balos family, may buntag sa inyo ang tanan. Daghang salamat sa pagpaminaw. Dari sa 106.3 ang Bell FM or diba ka sa Radyo Bagting mo karon nga nag-tune in. Hello, ko SJ. May buntag sa inyo ha. Magpatunog Pinoy lang kang J Ford. And also, good morning po daw kang Mark. And good morning kang Jennifer. Hello, may buntag sa inyuhang tanan. Iga sa may lungsod sa Dumalinaw, good morning. Good morning sa ilahang mayor diha. May buntag. Hello ko, SJ. Good morning sa imo ha. Magpatunog Pinoy lang day ko. Sa akong kagalingon, nga nag-prepare, nagluto nun para paniod to, kinimoy buutan nga pagkaanak or buutan nga pagkaasawa baghani. No? Masawin na siya, buutan nga pagkaanak or buutan nga pagkaasawa. Kinimoy sakto. Nagingon nga kinahanglan yun nga mag-prepare daan o mga luto nun, magplano daan ha? Aron nga pag-abot o galas 11:30 is makapaniod to na. Dili to maniod to galas 12. May na lang po na alas 12, 30 minutes mo muhman o kaon. Kay kaon dalatabi pa man, di ba? 11:30 to 12. Then 12 to 1 is pahulay, no? Dili kay alas 12 na mo kaon, then pagkahuman, wala na. Sure, gamay na lang kayo ang oras para mo pahulay, no? So, wala siya. Sige, enjoy. Samtang ikaw nagpreparar si mong lutuunon karon na. Magkadapit, okay, good morning. Other one, good morning ko is Jay, magpatunog Pinoy. Sa imo mga kaubanan sa Radyo Bagting, ang iman sa Bell FM, unay ng regards ni mo mamay. Magkaroon na yung sitig paminaw, napakadira may. Ang regards ni mo, regards kung DJ Anna. Sana all, unstoppable, yung kaniyang tingog, kasi kung si DJ Annabelle. Kuha na siya, permanent na siyang ginapangita. Kuha na siguro na siya naminaw. Kuha naman nag-typing. Oh. Anyway, good morning sa tanan nga nagpaminaw. Hello sa inyo, ha? Nakuha na siya. Narinig hapon. Everyone, good morning. Ganimo ko, SJ. Mangutan na lang unta ko, open ba ang PCW di karon? Marag open man sila Sabado, ang Domingo ra moy wala. Not sure. Ang kasi tigbayad o kuryente at kuryente tubig karon. Na ba'y open? Ang atuang kuan, pamana naman aron di na PCW di. Bayad kag tubig? Ang pamana. Tawa na walang. Pero ay nag-adto silang opisina. Oy, pwede naman kamubayad pinagi sa GCash. O, diba? O, di na pa kamahasal. O, di na kamainitan. Di na madaot ang imong kuwan, ang imuhang pamanit nga murag kamatis. Gapuwa-puwa. Bitaw, eh. Yan may mga online na payment karon ang atuang kuwan, tubig, dress, pagadian, o yun man. Even ang kuwan, ang Samsuriko, di ba? Nanapot sila yung kuwan, kining bayad online. Oh, pero wala pa sa GCash man yata, I don't know. Pero pwede siya sa bangko. Anyway, kamo na bahala din asa mo bayad. Basta kay kung Samsuriko lang, I'm sure open ron. Pero pag pamana gan, di ko sure kung open ba sila sa Bado. Okay? It's already 10:13 ng umaga, guys. Mga idol siya ka-text mate, pero waman niya gipang-gibot siya kung na lalaki bar babae na ihang gipangita. Kasi niya ito nang kuhan, kining on air, kamasuko na po. Kaya di man yung mga kong gusto. Arabayin ko na ng mga person. Ngayon na mga person, mga guys. Kung ayaw mag-text mate gani, hala sige. Matangi, kung saan yung gusto, lalaki o nilalaki? Bayi or binabayi? Kung saan may gusto. Aron di ta maglibog. Aron di po maglibog ang mga naminaw karon. Kasi kuhaon ninyo mong number niya, di mo gusto. Lahi ang imong gusto. Naasa kuan. Naasa rainbow ang imong gusto. Anyway, it's already 10:14 ng umaga. Kari paghihapon sa tuwang pagpanaguban sa programa nga Tunog Pinoy.

Hello po SJ, may buntag sa imo ha. Yes, good morning po. The 1-2-2. Oh, good morning. Ora gini mo ha, good morning. Nagyas ako agad. Lairigin na siya. Man, loves kita. It's already 10:15 ng umaga. Sari pagyapos, tulman nun ang Tunog Pinoy 756. Good morning, April Boys. Loves kita.

0: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibay
1: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta.
5: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Hey, nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mauba, hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, gihangyo naman ako, diligid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
5: Unsaon kaanin nato ba?
4: Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
4: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas og sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
7: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
8: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha yun sa kasagaranan 09380028888. Be a super VIP member. Lighten na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09380028888. Tawag na 106.0

0: kanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita paprenta printing services. Anda mahimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mahimo usap sila ang mga jersey na lig-unbas sa inyong relasyon.
1: Tana
0: Paspas ang trabaho kaya ilang mga empleyado mga hanas. Antigo, mga batantong manahi ay kung mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dahil bisan wakta ka nakapahimo. Ito, 3 to 4 days lang. Pwede na makuha ang inyong ipatahe. Pwede daw sa limong iparash sama sa kapaspas sa imong ex Manilayas. Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutan kapag sigilisan ang kapital Luzel Avenue, Pagrian, sa Grupo, ang ilang Malaki Branch, ang namay mutang dugo sa Jollibee Padulong sa IPT Mulami. Alang sa dugang informasyon, ikontak ang maabiyahiyon na tagkiya o tagdumanak na si Mr. Joseph Villajos sa 0921-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kakagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5

0: Lakinta kong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mapuntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive
1: Set health testimonies. Si Sir Pablito simudla na kasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya na ulian.
3: Skate lang yun ayaw akong kilid niya naka-ihilid yung kog doon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibatiyan. Niya kahantog ka rin. Nagmimitin ako. Kahantog ka rin. Ayaw na ko. Unikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista. 106.2
4: Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. Bell. B

It's already 10:55 in the morning. Og dili karon basinday puhon. Sa puhon na mo. Sa puhon na mo mag-uban. Karon mga panahon nga kay puro lang mo mga kuan, mga assuming sa ha. Ingon nga pabuta ang puhon. Kung kamo man ugaling kamo gyud, pero kung dili kamo, dili gyud kamo ang gikatakda sa kapalaran. Di ba? Maginay sakto ko isa. Maginay kamatuuran. No? Og dili kamo, dili kamo. Ayo ipamugos kay masakitan ra kana kun imong ipamugos. Hoy. It's already 10:56 ng umaga. Salamat kasi pagpakiguban kinako hangtod na lamang sa sunod Sabado puhon. Dere sa programa nga Tunog Pinoy sa Radyo Bagting o ingoman gisaymol na ito ni sa 106.3 ang Bell FM mga pinangga namang tigpaminaw. Salamat kisa nyo nga pagpaminaw. Sukad kaganin ang alas 9 sa buntag until this time. Salamat gid kaayo. No, salamat, salamat, salamat. Happy weekend, no? Kaya Sabado man karon. Sa gusto nga maglaag, just enjoy sa iyong paglaag, amping sa pagmaniho, careful sa kanunay, no? Mag-aampo sa dili pa mubiya sa balay, nga proteksyonan mo kung nasa man mo paingon, ha? Aron nga dili mo ma-disgrasya or panalangin, huwagiyahan mo sa kanunay. Tanan nga mga magpapahello sa inyo, ha? Salamat kisa pagpaminaw. Okay, kadali isa. Nga naguni siya. Okay. Kadali ha, ako ang katapusang dalit lingaw ngay kahatag karon sa inyo ha. Diri sa to ang tulumanon ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Kadali sa ha, kay nga naman siya. Nawala lagi to ani ang kuan ay katong ako ang kuan, ako ang idol. Anyway, sige salamat. Kinila akong ikahatag sa inyo ha. Mo ba ni siya?

0: 106.5 L. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganamanam na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
12: family. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian branch ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi branch, Capistrano Street tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding branch ana sa Purok Ipil-Ipil tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Tell me who's the man, o ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: 106.0 Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa atong kape?
4: Katuhinan sa wala pa to magamit. Kape, kaya unya, nalagi magsakit sa mong lawa. Nya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kagin mo? Niya makasaka ko, makalusin. Oh, bukid doon. Gano'y ay.
3: Bukid sa kulian?
4: O kato ganing. Ano nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Ganing. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing. O maglisod.
3: Baka ka sa bukid, ikaw ka saka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko nangyayahay?
3: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
4: Makakat-kat ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga mga. Magrapagid ko atang mga gulo yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, po, salamat.
3: Hindi pa kanan ni Mulay?
4: Siyon.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Pilay mo idad?
4: Ay, kung anak ano, binta na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: 106.2
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888. Tawag na 106.2

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita ala una. Pipila ka mga estudyante sa usa ka tulunghaan sa Gutalag Zamboanga del Norte ang gidala sa ospital og simbahan na mangingong nakasinati og misteryosong panghitabo nga gituhang gipang saniban kagahapon Hulyo 3. Kasamtangan wala pay opisyal nga pamahayag ang mga awtoridad og school officials bahin sa tinuod nga hinungdan sa insidente. Inyo nabati ang Daklit Balita ala una, ako si Bagting 29 Cheryl Unyot Liraza. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitang 106.3

0: 106.3 FM.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayan na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Capsule mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Ni anak ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.

0: 106.3 FM.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.3 FM. This song is brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, taas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala o pampalakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang alala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit. Balitang.
7: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan aniya ng BBC Daklit Balita alas tres. Ipaligon sa Napolcom Regional Office 9 ang pagdumala o pagmonitor sa Philippine National Police. Human sa paspas nga pag-uswag sa investigasyon kalabot sa pagpatahiya sa usa ka pulis sa Zamboanga del Sur. Matod ni Napolcom 9 Regional Director Atorne Pablito Abad Jr., magpadayon ang komisyon sa pag-imbestigar sa mga aligasyon sa misconduct na naglambigit sa mga pulis aron masiguro ang accountability, transparency o hustisya subay sa balaod. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29 Chiril Uniot Lirazan. Ang salamat umayong hapon ganinyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitang.
8: Yeah. Check this out.
9: You wanna check,
8: brand new track from Bell, huh?

no one else. Ang pagganyan broadcasting company. Paboritos mga naman sa iyo, paboritos mga labas sa iyo. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belefair. Mga bagong kanta,

0: who's the man? Og ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mungod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali gyud ka unag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang.

makalimot o lisod makafocus sa klase? Pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok? Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon? Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.5

0: 106.3 L.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko kung pangalan ay Romeo.
2: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa pa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Listen. Ikaw hari ng kwento mo. 106.7
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ang pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal planning, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. 106.5

0: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Kagharaw ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabag di kabalkada, anya na BBC Daklit Balita alas 4. Gilauman sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa na makabaton og duha hangtod sa upat ka bagyo ang bulan sa Hulyo. Matod pa niini nga padayon ang nahimo aktibo sa ang Southwest Monsoon o habagat nga naghatag og galit nga pagbundak sa ulan labi na sa habagatang bahin sa Luzon ug Visayas. Gidugan pa sa pag-asa nga unang bagyo karong bulana mao ang bagyo nga si Henry o Gadiena. Dosundan kini posible sa bagyo si Inday, Jose ug si Quiapo. Hinungdan gipahimangnon ang publiko nga mag-amping sa kanunay labi na nga ang lakat sa panahon kanunay nga mag-usab-usab. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence of FEMA maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: 106.2
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: 106.7.
1: Zed Health Testimonies.
2: Health Testimonies.
1: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong lang palit ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaisano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, ipulan po. Agam Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: 106.2

0: Man, o gang station sa tanan, isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to build
4: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Baguna ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay baguna og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Adni ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.2

0: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, taas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay manghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighter na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing. Ang sarap.

0: 106.2 FM.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, usap man mong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa atong kape.
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
2: Ha, bukid sa kulian?
3: Makato kaneng ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Kaneng. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
2: ko. Saka sa bukid, di ko kasaka.
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
2: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
3: Makakat ka to, ah.
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang, tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Sige, pakarali mo lang.
3: Siyon.
2: Pulido.
3: Alberto.
2: Pulay mo edad.
3: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. 106.

0: 106.0.
1: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.0.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alasize Imedia.
4: Paragis Villa Villa. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Villa Villa Coffee?
5: Ang pwede ko Paragis Villa Villa kay nakatilaw sa ako kisoon. Yung siya nga anindot ko kayo. Pwede ko Villa Villa o sa kabax muna.
4: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
5: Then after o sa kabax, paminaw sa paglawas, may yung magpapangihi. Huwag may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, sa lahat mga batiyon, buto-buto na dugdug sa lahat ng coffee. Pero yun sa Paragis Villa Villa, na feel ginakuha na wala nang buto-buto sa dugdug. Huwag ginakuha na bantay sa Villa Villa. Maayog yung kapiha. Royal Custodio ang Panoigon, 51 anyos.
4: Paragis Villa Villa Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Villa Villa Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Villa Villa Plus Liniment Oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon. Pagbutang o bila-bila sa gapas. O isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Villa Villa Plus Liniment Oil. Ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Villa Villa Plus Liniment Oil. Maski pakusgan pa, tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Villa Villa Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili po og palit og Paragis Villa Villa Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Villa Villa, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
7: Alarat, my love! Mungutama ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
8: Dili!
7: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
9: MN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O pa kong masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ning tanan.
10: Paidigo! No. Banda!
7: Bati asan ni mong naong huilag? May uy! Masakang sa tadiro!
10: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
7: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo, dugo!
7: Silan ko!
11: Imo na ko check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agwit ka.
7: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
11: Bunso?
7: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
7: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
12: Jacob.

0: board o pimpingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa kay igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Sa imo ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako mo kong gipamati, kanang dili ko kabawas. Once a week lang ko magbawas. Nga sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato. Nagkuan na, naghinahinay na. Matwice a day na kong makabawas. Ana, na ana to primero niya. Motong pagkakuan, na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mubalik nga. Dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas. Kaya lain man kung paminos kong tiyan. Muna, magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri kay lain man akong paminos ko ang kilid na po diyan akong diri lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule rin di mong pag-asa?
4: Mauro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makatabang og dako ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule inampingan kaayo ang pagpili maong ang mataglugas sa ingredients makatabang gayud ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, mga higala, kumusta? Mayang adlaw na sa kinatong tran niya na sa inyo higalas kangina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana. Bueno, mga higala, dito maglangan, shoutout time! Shoutout ka doon nila ni Ben Aranias, Alma Aranias, Samuel Pungasi, Barangay Captain sa Gimbawian, Pinamungahan, Lando Alia, Munya Bunga Tulido, Barangay Captain, Uning Uralde, Munya si Consial Edwin Pandua, gika ni Pedro Pungasi. Nga lahat sa greeting na ito ni Lucia Buloy, Tonio Buloy, si Nigel Buloy. Pagkabuloy-buloy yan eh, pagkabuloy. Dila Rusa Karatraba Negros Occidental, gika ni Ricky Bangis Garing. Wala, lahir sa itong greetings nga ito ni shoutout nga ito nila ni Maristel Padunia. Dia sa Humawan, Zia Sira o si Sinjing, si Gladys Ribigan, Crystal, Eden Aranias, Clita Tunday, Akira Aquino, Nya Rinren, Riren Balolong, si Sinyulan. Sinyulan, Sinulan mo ni. Nya si Carol Robin, Carol naman, Carlo Robinson, o si Digni Aya, gikan sabong writer-director o founder sa BSI. Pangan! Sa ilong waylay, writer-director o si Kumbok Rakasa. Okay, panayot na mga ikala. Ato na yung hinumduman ang nangaki, no? Atong minumduman nga palayaso na unta sila si Takla ug Gian, pero kalit lang nga nausap ang desisyon sa malditang silalan kay miabot man si Nunoy nga may dampang kabuhayan showcase. Aska nga nga, may dampang mga hayupan. Nga sablang si Bugat, sayo kayo nga naman. Sayo nga naman yun kay wapo may kwartas lalat. Mga buguyang ribon. Kaya, balik sa bahay nila ni Lalat, misod si Jigo, nga namungingi na sa lahas, yang higa, murag gihipa na ino na itong bida. Okay, ingon ining din tabo, niyaday na lang supa na itong sugilanon.
1: Bon, bibingka.
2: Bye.
3: Nadala ko sa kong emosyon. Ay, usahon ba ay nga?
4: Kuwantan!
3: Ang lang niya
2: ba't nabiyan?
3: Oh, alam, ilusot ang usa. Buslo tong bumbong ini. Bayan ni Lala.
4: 4-5-2!
3: Giligasan akong 8-5-2, Benjigaw!
2: Hala! Uy!
3: Misotoy, paglupad palayo!
2: Masag dito, Tuod. Natuman na nimong akong ipabuhat nimo?
3: Wala'y problema, busing! Ako rin ihatag nila ang mga ayupan. Pangkabuhayan showcase ba?
2: Hmm.
3: Oh, sina kong Bugas, Gas, Pagyot at iba pa.
2: Ah, good! Very good!

0: Ay, napahimutan nga na kung balik sila si Chian at Takla. Mugawas na ko dito sa kwarto. Ah, si Checo, tarungan ko dahil ang akong buhok. Ang akong pahumot, mag-spray ko. Da, marapok kong nalikos pahumot. Syarog di maibog si Checo na ko. Mapaduol ko. Dodong, Checo!
1: Nidodong pa yun! Niduto paminaw na. Nalimbaw pang balipo na ko sa kong kigol. Nalimbaw ang balipo sa kong kigol.
0: Dodong, hey. Checo!
2: What can I do for you?
1: Ngiga po sina ko. Basta dato na. Maningles na. Speaking dollar. Aper.
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
5: Kay dati mga good sir, ako main station dili normal, din nag-date ko ato

sakit ito sa kadlaw. Nalagod yung ginatik na, kung sa debit, ba, marag makapool, gani, kaya maghila, bako puto ko to, napay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong puto-puto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, maging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko itong inyong kape bitaw. Ang

0: niya pag kutkutun, ganun kayo magtubig. Inaplas na lang. Pag aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay sa Gabuston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
4: taas din sugar si mga asawa sa
3: 11.7
4: karon
3: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
4: aning baba
3: baba na gikan mong kudiha
4: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tipaminaw.
3: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mo kasinatian sir?
6: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa Bila-Bila Haplas yun, kayo mo na makahatag na katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa Bila-Bila, barato ra, haplas Bila-Bila, tinood yun, ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas, Bila-Bila yun, nga haplas yun, Bila-Bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-Bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
8: Turo-turo, katugo na. Layo pa kayo ang atong biyahe pero sa Inican Airport.
9: Nasayot ko. Pero...
8: Kinuulsa, Don Arturo.
9: Nahinumdum ko sa among kagahapon sa kong Dilaila. ni Maria Pika.
10: Nindot kayong kagabihon, may Delilah. Hanggang talaga na.
11: Gusto ka may Samson? Puno kayo sa mga pituon. Presko kayong hangin kayata sa ibabaw sa bukid. Top view. Makita kayo ang ubos. Galit kang miluhod.
10: Will you marry me? May Delilah?
11: Sing-sing ka na may Samson?
10: Sing-sing ang may dakong diamond, may Delilah.
11: Dili ko kanya madawat.
10: Usa? Buti pa sa butla. Gibastid ko nimo. Di ka gusto magkasalta. Tinay ko nimo mahal.
11: Nasa iyo ka. Gusto kong magkasalta. Tungod kay mahal ta ka.
10: Pero ano di man nimo dawaton kining sing-sing ang may dakong diamond? Mahal kayo gini.
11: Tungit ka ikaw rin akong pinakamahal. Gusto kong kung makasalata. Ikaw ang gusto ko sa akong pagmatang makita. O sa akong pagkatong. Ikaw ang gusto kong ikauban. Ikaw ang akong kuma. O ikaw ang akong tanan. May Samson. Arturos.
10: May Delilah. Maria Pika.
9: Oh, my Delilah.
8: Tarturo, gikilig ko sa iyo kagahapon.
9: Maria Picat, magkita na unya kita sa dili madugay. Apan abu ka na, mahal ko.

0: Pwedeng magsulti tanga kita na to doon, Checo?
1: Ah, by Nonoy?
2: Ah? Benzigo?
1: Ah, iskil daw na diha. At doon nas gawas kay makigsulti na akong si Charon na dili na kagumkom. Hunit kayo.
0: Hunit na? Kinsa?
2: Oh, Patrick, boss! I-clear na ko ang iryas gawas. Arisa ko! Arikos gawas ay! Arikos na silingan ay hingan na ita! Arikos na rin! Ay, kanina oh. Kalimutan!
1: Gipurma mo na ni mong pusil! Imong kamot, gipurma mo ni mo! Mura mo kag si James, man!
2: James, ka apong sisil?
1: Apong sisil ka rin!
2: Boss! I-clear na gina ko! No danger in the perimeter!
1: Unsay imong tuyo nako? Ha? Unsay tuyo nimo manang palalat?
0: Oh. Ah. Ikaw ba? Koan. Koan lang ko check mo ka. Oh, check ko sad. Uy. Ay nalangkot pag manang nako. Kita-kita ra ba yang idara ba? Maguang pa man gani kag naong nako. Palalat na nang kun.
1: Okay. Unsa man dai imong tuyo nako lalat?
0: Ko ay bang ko check ko. Naipaw ka naman kit nga naninda ko taas o kiki o dako nga piping ka, di ba?
1: Oo, ibaw ko.
0: O nga ikaw, naninda po ka taas o gahi nga espesyal nga boy po, di ba?
1: Oo. Mao man ay panginabuhi nako sa una?
0: Naibaw ka pa, Chico, nga kanang piping ka na kung taas o kliki, lami ka nang ipari sa imong kahit nga putpod.
1: Ha? Bangag sa ilong?
0: Asa kay maayo, Chico, ang akong pingkang dako kliki, iparis na to sa imong putpod nga sinaw o tumoy. Karambusan taning ato.
1: Bangag sa ilong na sabi.
0: Feel mo to?
1: Sorry kayo. Sorry kayo. Baho kong palalat. Hindi na kita type.
0: Sure ka ko?
1: Labaw pa sa sure. Sureness yun.
0: Paya. Kumidyante ka ayo.
1: Ay. Kakausok ni mong mga pak sa akong abaga. Huwag yun ko magkomedya. Ako sabi mo hapak sa kumi abaga.
0: Ay, mi pausay. Siya ko eh. Kasi okay ni mo ap.
1: Ay. Ikaw sab si ausay kay kasi sa ngayon mo.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas mauli an man ko. Kana capsule.
4: Ikapila mo naman sa imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Ang sabi din ang imong ibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang pagagis.
5: Dili ko kalakaw, oy. Tanaw rin ko nagkuan sa kung sa kuan, oh, diabetes. Gani, oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh, parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa paragis, nagamit ko. Susi madagsaan.
4: Tagaasa?
5: Takan upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
5: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis ako na dunggan sa radyo, then kuan ka nang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At kung sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, din mo kalit na pudo ka, ginagmayra ba, din nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita niyo nga, proven and tested yun ang kaibigtibos.
4: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: 106.7 FM.
1: Oras a las 7.
2: Mga impormasyong panghalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, san may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HepA, HepA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong panghalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide. Nationwide.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming,
4: pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa linaw,
4: gluta para sa kintab,
2: papaya para sa kinis,
4: at carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
4: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
2: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
2: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas,
3: sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products,
2: testimonya,
4: patotoo,
2: karanasan,
4: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
2: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo pinagkwentuhan na naman muli. Tawag po sa ating namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623.

Tawag niyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969. Two six nine six two three, mga kaibigan, ang adi mo naman ngayon, numerong pwedeng pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palado.

0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palado doon.

0: Eto mga kaibigan, ang mga mensaheng pinapaabot po naman sa atin ang ating po namang mga kababayan. Sabi dito, bukod po sa pag-iinom ng rice coffee, Kuya Boy, ano ba po ang pwede kong gawin para mapaganda ang aking kalusugan? O yung exercise, huwag niyong kalilimutan. Ano po, ah? Mga 2 to 3 times a week. Pwede na yun, di ba? Pwede po yun, mga kaibigan, na kahit man lang 2 to 3 times a week na 45 minutes to 1 hour, pwede na yun. Yung paglalakad-lakad po, mga kaibigan, gawin po natin yun regular, ano po, ah? Para makatulong po sa atin. Kasi kung hindi po natin pwedeng iasa po lahat sa atin po naman mga gamot na iniinom, habang umiinom tayo ng mga gamot na galing po sa doktor at yung atin po namang rice coffee, iniinom po natin, pero wala pa rin tayong humpay sa pagkain po naman ng mga bawal po sa atin. At alam naman natin kung ano po yung mga bawal sa atin. Alam natin mismo yun. Diba? Kapag kakain tayo, mga kaibigan, ng mga pagkain, kapag nagdalawang isip ka doon sa mga kakainin mo, posibleng-posible, bawal yun sa inyo. Diba? Kapag may pumasok sa isipan mo na, ano kaya, kainin ko to o hindi? Kapag nagdalawang isip ka, panigurado, may problema yon. Huwag mo nang ituloy. Hanap ka na lang ng iba. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Naputol. O, yun po yung barometro doon. Kasi nagtatanong tayo, ano po ba yung mga bawal sa akin, Kuya Boy, na pagkain dahil may ganito akong karamdaman? Ito po, mga kaibigan, ano po, nararamdaman naman natin yun. Kahit po hindi natin itanong sa doktor na kung ano yung mga bawal sa atin, alam naman natin eh. Panigurado, alam niyo sa puso po ninyo na kapag kumakain kayo ng ganito, di ba, alimbawa, hipon, di ba? Meron kang high blood, tapos mahilig ka sa hipon. Pag nagdalawang isip ka na ano kaya? Di ba? Di ba? Meron yun eh. Di ba? Meron yun, mga kaibigan, na ano kaya? Pwede ba ako nito? O kaya naman yung nakarami na kaya ako ng kinain? Kapag nagdalawang isip kayo, mga kaibigan, ihinto na po ninyo. O kaya huwag na po ninyong gawin. Kasi alam nyo sa puso po ninyo, mga kaibigan, kasi niloloko nyo lang po yung mga sarili po ninyo, mga kaibigan, na hindi, okay lang, may gamot naman ako. Pero alam nyo sa puso nyo, alam nyo sa puso nyo na bawal kayo nun. Diba? Parang inaano nyo lang yung sarili nyo eh. Parang kinakampihan nyo lang yung isip po ninyo kasi gustong-gusto nyo yung pagkain. Kapag nagdalawang isip kayo, mga kaibigan, huwag nyo nang ituloy. Diba? Parang sa pag-ibig lang yan, mga kaibigan. Parang sa pag-ibig lang. Kapag nagdalawang isip ka sa yung kumbaga sa yung manliligaw, huwag mo nang ituloy. Dapat buo yung loob mo na gusto ko siya. Kahit anong mangyari, gusto ko siya, mahal ko siya. Dapat walang pagdududa. Pag kayo po, mga kaibigan, ay nagduda, alam nyo na ang kalalabasan nun. Ganun lang yun. Ganun lang yung barometro nun, mga kaibigan. Diba? Ganun lang po yung pagsusukat ng barometro dyan. Kung ang mga pagkain bang kinakain po ninyo ay para sa inyo o tama para sa inyo at hindi makakasama sa inyo. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello, sir. Magtanong lang ako sa anak kung saan makabili ng rice coffee.
0: Saan? Taga saan po kayo, nanay?
1: Jensan. Opo.
0: Opo. Mindanao.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Nanay, tanong ko lang, ha? Okay lang po ba kayo nung lumindol dyan sa inyo? Naramdaman po ninyo?
1: Opo, malakas.
0: Malakas, opo, nanay. Ilang taon na po si nanay? Ano pong pangalan po ninyo, nanay, pala?
1: Tira po.
0: Ha?
1: 83.
0: Oh, wow. 83 years old. Galing. Opo. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Shirley Ture.
0: Shirley. Okay po. Nanay Shirley. Okay po. Sige po. Okay. Nanay, dyan po sa Jensan, ito po, ang titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee, Jensan. Wait lang po, ah. Jensan.

0: General Santos City. Opo. Okay po. Diyan po sa Jensan, sa Esrin Pharmacy. Esrin Pharmacy. Meron din po nanay. Opo, meron din po nanay sa Rojon Pharmacy and the Jangas Drugstore. Ano po yun?
1: Malapit dito sa amin ang Rojon Pharmacy.
0: Yes, meron po doon, nanay. Meron po doon ang Ate Grace Coffee. Pati po sa the Jangas Drugstore.
1: Saan po yung banda ng the Jangas Drugstore?
0: Wala po nakalagay dito. Nakalagay lang po dito, General Santos City. Posible po na sa public market po ito, nanay. Baka...
1: Okay, malapit sa amin ang
0: Rojon. Rojon po, nanay. Puntahan niyo po. Nandun po yung Ating Rice Coffee. Hanapin po ninyo. Hanapin po ninyo. Apo?
1: Magtanong lang, sir. Magtanong.
0: Apo? Apo. Nanay, ano po yung tanong po ninyo?
1: Magtanong lang ako kung pwede magkainom ng pinahayag
0: blood. Yes, nanay. Pwedeng-pwede po. Lahat po ng mga... Lahat po ng karamdaman po, nanay, natutulungan maibsan ang ating po namang Rice Coffee.
1: Pwede lang sa kahit na sa sumasakit ang tekmora?
0: Yes, nanay. Pwedeng-pwede po yung Ating Rice Coffee, nanay. Basta po araw-araw at tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ninyo nito. Ano po?
1: Salamat.
0: Nanay, nakakita na po ba kayo ng Rice Coffee?
1: Hindi pa po.
0: Sa paghahanap po ng Ating Rice Coffee, huwag kayong magkakamali kasi masasayang yung pera po ninyo. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Okay po.
1: Gold na karton, sir. Gold.
0: Yes po, kulay gintong dilaw. Golden yellow po, golden yellow, nanay.
1: Sige.
0: Tapos so, ang spelling po niya, nanay, R-I-S-E.
1: R-I-S-E, opo.
0: R-I-S-E po, nanay, E. R-I-S-E.
1: Oo, R-I-S-E.
0: E, E, as in egg.
1: R-I-S-T.
0: E, nanay, E. As in egg. Itlog.
1: R-I-S-E.
0: Apo, R-I-S-E. Kasi po, nanay, hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po?
1: Okay.
0: Rice coffee mix, herbal coffee, 14-in-1+1. Diyan po sa karton na yan, nanay, sa karton po ng ating rice coffee, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog, buamera po yan, tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, nanay.
1: Anong kusong ka mag-inom sa gabi?
0: Pwedeng-pwede po, kahit po ilan. Kahit po sa gabi, wala pong problema kasi po herbal po yung ating produkto. Wala pong problema, nanay. Kahit ilan po yung mainom po ninyo, kahit po sa gabi, kahit anong oras po, nanay. O kahit hindi pa kayo kumain o kumain na kayo, wala pong problema, nanay, sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Sa gabi na lang ako
0: mag-inom? Yes, pwede po, nanay, para mapangasiwaan po naman yung magandang tulog po ninyo.
1: Ano? After meal, sir, after meal?
0: Kahit po, nanay, bago. Kahit po bago, kahit po pagkatapos yung kumain, wala pong problema. Kahit anong oras po, nanay.
1: Wala po mga one after.
0: Wala po, nanay, ganun. Kasi herbal po yung ating produkto. Wala po itong side effect. Wala pong overdose. Kaya po, kahit anong oras, nanay, pwedeng-pwede po ninyong inumin.
1: Salamat. Maraming salamat, sir.
0: Nanay Shirley, ganito. Kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee, tawagan niyo...
1: Ano
0: po, Feli, F-E-L-Y. Okay, Nanay Feli. Ganito po, kung sakali po, Nanay Feli, na nakabili na kayo ng ating rice coffee, umiinom na po kayo nito, meron ng pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po akong muli.
1: Opo, opo.
0: Nanay, kung sakali naman na wala kayong mabili dahil naubusan na siguro or wala pang delivery, kung sakali pong wala kayong mabili dun sa tatlong na nabanggit po nating butika, tawagan niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating deliveries na puntahan kayo dyan, bagsakan dyan ang ating produkto.
1: Sir.
0: Ano po yan?
1: Anong oras po ako magtawag dyan?
0: Opo, ganitong oras, nanay. Ganitong oras din.
1: Alas 12?
0: Yes, ganitong oras din, nanay. Tawagan niyo po ako alas 12:30 para malaman nyo, malaman ko po kung meron ba, may nabili po kayo o wala, para masabihan ko yung mga deliveries natin na lagyan uli dyan.
1: Kiri niya, pag inong tumero ko arthritis at saka nasakit ang leeg.
0: Yes, nanay. Lahat pong mga karamdaman po, nanay. Lahat na mga karamdaman halos. Natutulungan pong maibsan ng ating po namang rice coffee, nanay. Basta, tuloy-tuloy lang po, araw-araw lang yung pag-iinom po nito. Huwag natin puputulin para tuloy-tuloy po yung proseso na ginagawa po ng rice coffee na cleansing sa loob po ng ating katawan.
1: Ilang kay sa baso?
0: Yes po, nanay. Kahit po ilan ang maubos po ninyo sa isang araw na rice coffee, wala pong problema, nanay, kasi wala nga po itong side effect, wala din po itong overdose. Kaya kahit po ilan yung maubos po ninyo, kahit po yung sampung sachet na laman ng isang box ng ating rice coffee, maubos nyo po sa isang araw, wala pong problema.
1: Dami nang masyampo.
0: Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, nanay Feli, kahit po ilan. Kahit po ilan.
1: Isa na lang.
0: Pwede naman. Nanay, nasa sa inyo po yun. Basta po, lagi dapat araw-araw meron. Meron dapat kayong iniinom.
1: Pero sir, ma-effective po yan kung mag-inom ako ng gabi?
0: Opo, nanay. Wala pong problema. Kahit po gabi. Yung mga kababayan po natin, para maging maganda yung kanilang tulog, iniinom po talaga nila yan. Umaga, tanghali, hapon at gabi.
1: Araw.
0: Opo, pagkagising, tapos tanghali, kuminsan, sa hapon, kapag magmimerienda, tapos sa gabi, bago matulog. Ano po yun?
1: Mag-effect agad?
0: Nanay, depende po yan sa katawan po ninyo. Kasi meron po mga katawan na damage na masyado. Kumbaga, marami na yung problema sa kalusugan. Kaya po, medyo tumatagal-tagal ng konti. Kasi nga, nire-repair po ng ating rice coffee yung mga problema po natin sa loob ng ating katawan, nagki-cleansing. Ngayon, kung yung inyo po namang katawan ay hindi pa naman gaanong masyado, yung iba natin mga kababayan, gaya po ninyo, madali yung pagkakaroon ng epekto. Pero nanay, simula pa lang ng simula, may epekto na po yan. Kaya lang yung iba, sabi ko nga, hindi pa nila maramdaman kasi nagki-cleansing pa yung ating rice coffee. Basta po, nanay, tuloy-tuloy lang. Huwag nyo pong puputulin. Tuloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom araw-araw.
1: Mainit na tubig?
0: Mainit na tubig po, sa isang tasa na mainit na tubig. Doon nyo po yung hahaluin yung ating rice coffee. Isang sachet, ilalagay po ninyo sa isang tasa na mainit na tubig at yan po yung iinumin po ninyo araw-araw. Nanay, depende po sa inyo kung gaano karami yung tubig. Kung matamis po para sa inyo, dagdagan nyo lang tubig. Wala pong problema ito kahit po diabetic kayo. Kahit po matamis yung ating rice coffee, wala pong problema ito. Dahil lang nagpapatamis po sa ating rice coffee, hindi po asukal, kundi stevia.
1: Asukal ilagay?
0: Wow. Wag niyo nang lagyan ng asukal. Wala na. Wala na, nanay. Wala na kayong idadagdag dyan. Kompleto na yan.
1: Rojon na at saka The Jungle's Drugstore, yun lang.
0: Opo, The Jungle's Drugstore, Rojon, tapos meron pa pong isa. Yung pong Esrin Pharmacy.
1: Wala dito Esrin?
0: Esrin. E-Z-R-E-E-N. Esrin Pharmacy. Hanapin nyo po. Baka po meron po dyan sa inyo.
1: Wala. Mercury lang dito.
0: South Star Drug. Meron po bang South Star Drug?
1: Wala po lang. Rojon at saka Mercury.
0: Puntaan nyo po yung Rojon at saka The Jungle's.
1: The Jungle's?
0: Apo.
1: Pahanap po lang sa anak ko sa anak,
0: dyan kasi wala mo, dyan kasi dito. Pahanap niyo po, nanay, kasi yan po yung nakalista po sa atin dito.
1: Sige. Okay po. Ito na, Rojon na lang, sir, kaya malapit.
0: Sige po, nanay. Basta po, balitaan niyo ako kung makabili kayo o hindi para masabihan natin yung ating mga deliveries.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po, Nanay Feli. Jensen, maraming salamat po.
1: Opo, salamat.
0: Kababayan niyo po yung aking idol na boksingero.
1: Sino? Si Pacman?
0: Yes, si Pacman.
1: Dito sa malapit sa amin, Bangal, ang bahay niya.
0: Malapit sa inyo? Pakikumusta naman ako, nanay. Matagal ko na siyang gustong makita. ayaw magpakita sa akin ni Senador.
1: Minsan, nandun mo siya sa Amerika, magdira.
0: Nakita niyo na po ba siya ng personal?
1: Opo.
0: Ako, nako. Idol na idol ko yan. Sa boxing ha, sa boxing po nanay ha. Sa boxing ko siya idol. Doon lang. Okay nanay, maraming salamat po.
1: Opo, maraming salamat rin.
0: Thank you nanay. Bye-bye. God bless mo nanay, maraming salamat. Bye-bye. Kapit-bahay lang ni nanay yung idol ko sa boxing. Sa boxing ha.
2: The one and the only 8-time world champion.

0: all the way from General Santos City, Philippines. Ganun yung ano datingin ni Idol Money. Ay, tawag po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Let's get ready to rumble! Siguro si, ano, si Sir Manny ay nag-rice coffee. Pag nakita ko siya, i-offer ko tong rice coffee sa kanya. Ma, baka, ah, nagtitraining nga pala ngayon. Para kay, para kay Golden Golden hindi Golden Boy Floyd Mayweather. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po. Boy. Yes po. Sino po sila?
1: Si Carmelita Di Pedro po, dito sa Barangay Puy-Puy, Kalitan, Occidental, Mindoro.
0: Barangay?
1: Ay, saan po ito po? Barangay Puy-Puy po.
0: Kalintaan.
1: Opo.
0: Kalintaan, Oriental, Mindoro po.
1: Occidental po.
0: Ah, Occidental po, Nanay. Nanay Carmelita, ilang taon na po kayo?
1: Opo. 63 po.
0: 63, okay
1: ano,
0: po.
1: Ano po makakabili niyo rice coffee niyo?
0: Saan po makakabili?
1: Saan po dito? Opo.
0: Okay, dyan sa Kalintaan. Paano niyo po nalaman, Nanay Carmelita, yung ating rice coffee?
1: Ay, ano po, kasi po, nakikinig po ako sa inyong palatuntunan.
0: Salamat, Nanay.
1: Araw
0: thank you.
1: Kasi gusto ko po makabili, kasi marami po ako nararamdaman. Sabi ko, saan kaya ako makabili dito? Tanong-tanong na ako dito sa mga tindahan, wala naman po daw sila.
0: Ah, okay po. Nanay, dyan po sa ano, Gonzales Pharmacy. Napuntahan nyo na po?
1: Ah, sa, ano po, Gonzales Pharmacy, dito sa may
0: Gunyari. Oh, sa Kalintaan po, Gonzales Pharmacy, tapos GAD, Drugstore.
1: GMD? Ano?
0: G-A-D.
1: G-A-D, Drugstore.
0: Ah, G-A-D.
1: So, paano po yung
0: tapos, Nanay, Bray? Nanay, meron pa po, Sauros Drugstore, Sauro.
1: Oo.
0: Ah, puntahan niyo po yan.
1: Doon.
0: Yes, meron po sila doon ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po, Nanay, ng 180 pesos lang per box.
1: Wow, 180.
0: Oo, 10 sachet na po yun, Nanay. 10 sachet na po yun, yung laman po noon. Tapos, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, Nanay. Huwag kayong magkakamali kasi masasayang po yung pera po ninyo. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E.
1: Ay, pati ba? Pacheck na lang po dito, sir. Ay, Kuya Boy, para alam ko.
0: Nanay, basta. Nanay, basta. Pakinggan niyo po ako. Pakinggan niyo ako ng maigi. Okay po. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay. R-I-S-E. Parang sunrise. Okay? Okay. Tapos, Nanay, meron po, dyan sa karton, na kulay gintong dilaw na karton, may ano po dyan, may larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat po ng araw sa taas. Okay po? O, yun po yung hahanapin po natin. Okay po.
1: Nakikinig lang po ako sa radyo, sir.
0: Yes, Nanay, ganito. Opo, ganito po. Kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee dyan sa Kalintaan, sabihin niyo po sa amin. Balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli ganitong oras din para malaman din ang iba nating mga kababayan. At kung sakaling wala po kayong nabili at naubusan na kayo, sabihin nyo rin po sa akin para po naman masabihan natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay. Asahan ko po yan, Nanay. Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Mag-iingat kayo. Salamat po.
1: Okay.
0: Thank you very much. Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.
1: Opo. Bye-bye po.
0: Mga kaibigan, si Nanay Carmelita ng Kalintaan. Occidental Mindoro. Aking mga, wala na naman tayong oras. Napakagandang kwentuhan na naman. Ang natunghayan po ninyo dito po naman sa ating baladutunan. Huwag lang kayong manatiling nakikinig lang mga kaibigan. Siguraduhin po ninyo na habang nakikinig po kayo at nalaman na po ninyo tungkol sa ating rice coffee, dapat po makapagsimula na kayo sa pagiinom po nito, mga kaibigan. Kasi hindi po kayo matutulungan ng ating rice coffee kung nakikinig lang po kayo, kung wala kayong gagawin na masimulan yung pagiinom po ng ating rice coffee. Patunayan po ninyo sa sarili po ninyo, mga kaibigan, kung totoo yung mga napapakinggan po ninyo sa pamamagitan po naman ng pagsisimulang uminom ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy lang po. Huwag po natin puputulin. Araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At sa pamamagitan po noon, mga kaibigan, doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin na tulong galing po sa ating po namang produkto. Pangalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang...
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3 L.
3: Oras, alas 7 y media.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sanihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
5: Oo. Gawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
6: Asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
0: Oo.
5: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
6: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila.

0: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog, or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko niya, may asa sa bukat. Na, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na, na ako nanguma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

4th week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
2: Katuhinan sa awa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kagin mo? Nya makasaka ko. Kalog sa... Oh, bukid dro. Gani ay. Nag...
1: Ha, bukid sa kulian?
2: Maka to ganing ana nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Ganing.
1: Sundan.
2: Oh. Nya, sa awa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisyot.
1: Taka ka sa bukid, ikigo ka saka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede kong hiyahay.
1: Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
2: Makakatkat ko ba?
1: Tanong mo yung
2: sa mga mga. Uy, magrapag yung doon itong mga gulo yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
1: Sige, pakaralin mo lang.
2: Siyon.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Tuloy mo edad.
2: Ay, kung anak ka, no, binta na ka.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
4: Pagpaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106 points.

Sa panahon karon na anda na, napirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.5

0: break it down.
1: Horas a las 8:30.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Nay, tanda ka sa 3 plus pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
4: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nanglaw, naman na man kay mo. Nya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid duro, wala eh. Gani ay. Nag...
3: Ha, bukid sa kulian?
4: Makato ganing ana nga mo rin na...
3: Bukid sa...
4: Ganing...
3: Sundan?
4: Oo. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. Og magsaka gani ko, maglisod
3: ko. Baka ka sa bukid, ikigod ka saka?
4: Hmm. Sa tiya nga nag-maintain ko, ana ay, ba't ko nangyayari?
3: Ah, pwede lang, makakat-kat tayo ko sa bukid.
4: Makakat-kat ko ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga mga magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
3: Hindi pa kanalim mo lang?
4: Siyon.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Kulay mo idad?
4: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
2: Paragis Bila Bila. 106.2

0: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. May problema na ganita, ilaan pag yung kunin mo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas o sing-sing, agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya o kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produkto herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produkto herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

6D Lotto players, kayo ang unang bibida. Chance nyo nang maiwi ang ating first prize na hindi pa napapanalunan last draw na umabot na sa magit 6.4 million pesos. Paano nga ba mapapanalunan ang first prize? Kailangan lang po na mag-match ang 6 numbers ninyo sa 6D Lotto winning combination in exact order. May premyo din pag nakuha ang first or last 2 to 5 numbers in exact order ng winning combination. Huwag pong magpauli sa papremyo ng 6D Lotto tuwing Martes, Webes at Sabado. Make sure po na may tickets kayo. And here's our 6D Lotto winning combination. The first number is 7. For the second

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: ABC 106.3.
4: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

0: Sa ngalan sa Mahanog, sana ko sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa itong Ginoeso Kristo, ang guguma sa Diyos, ang pinag-iusa sa Espiritu Santo, mana ka ninyo.
1: Manusab ka nimo.
0: Mayong buntag sa tanan.
1: Mayong buntag sa Father.
0: Welcome na itong kasalugan sa Santos ng Misa, itong panaw, uban sa itong manunubos si Jesus, na nag-awag ka na ito sa pagsunod ka niya, kasiya maghop o maluluyon. Magarong kita maandam na nimong kasaulugan na ito karong hinulsulan, tanan na ito mga sala.

0: Kristo.
1: Pinag-isantos nga pulong ato mga sala, mapas sa ilo.
2: Amen.
1: Doon ako na iduha na kaklase sa tao sa kalibutan. May mga tao nga buutan, kugihan, no? Huwag na po yung mga tapulan, mga badlungon, no? Niya ba yung mga buutan din eh? Isa yung mga kamot at mga buutan nga tao. Mariwalay ni isa. Kinsa to mga tapulan o badlungon, isang kamot. Wala po. So, pa siguro mo kasiguro kung sa iyong klase nga inyong pagkatao, no? Inay mga tao nga kugihan kayo, bisan o matulog na, nagtrabaho gyapon ng ilang utok, nagaunahunaon sa'y buhaton pagkaugma. No? Muna nga, grabe kayo kakugihan, no? Nga dili na gusto mo pahulay. Muna nga na'y mubadlong kanila, ayaw po palabi o trabaho, pahulay po. No? Na, nayuban mo tubag, aasar ko ng pahulay kung mamahulay.

Kaysa kong kaloy, gigugma mo gayon ang kalibutan. Sa ingon ngay mong gipadala, ngamong manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao, sama ka na mo, hinoon hawa sa sala. Aron imong higugmaon ini ka na mo, katong imong gigugma di ha kang Kristo. Giusi ka na mo ang imong mga gasa sa grasya, pinagi sa mong pagsukol. Apan ay uli kini ka na mo, pinagi sa pagsugot sa imong anak. O gusto, uban sa mga anghelo mga santo sa langit, nagasangyaw kami si mong himaya, duyog silang way hunong.

Santos, gyud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu, aron pagsantos na ning mga gasa, aron may mo kinialang kanamo, ngalawas sa dugo ni Jesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ni kuha siya og pan,

Sa samang pagitapos ng panihapon, mikuwa siya sa kalis, mipasalamat.

0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaak kaninyo.
1: Manaak sa kaninyo.
0: Magkaroon pagkita ta sa sagusan timaan sa itong panginig sunay. Ang kalinaw, peace, ang kalinaw, kalinaw.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.